0: Kailangan lang natin humiling. Tayo po ay hihiling, maniwala na po tayo na ating makakamta ng ating mga kahilingan dahil sa ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Isahan natin ang ating salita ayon sa Biblia, Awit 107, 1-2. Magpasalamat tapos Panginoon pagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Yan po ang ating salita ayon sa Biblia. At again, ngayon po mga kapatid, ay araw ng ating Summer Festival, Radio Pinoy Presents Philippine Calgary Summer Festival. Kasama po ang ating ibang mga donors and sponsors. Thank you very much po. At mamaya po, nandun tayo sa ating on location. In the meantime, pasalamat muna tayo, papasalamat muna ako sa ating mga mahal na tagapagtangkilik at sponsors. Unang-una, ito muna yung ating mga sponsors.
1: Thank you to all our Philippine Calgary Summer Festival sponsors on August 8, 9, 2026 at Prairie Winds Park. Thank you to our presenters South Point Toyota and Country Hills Toyota. Our gold sponsors Solid Industries, Alberta Business and Health Institute, Ptolemy Bakery Club C Trim, Pacific Hut Restaurant City of Calgary,

0: the best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap
2: kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
3: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
2: Tumawag sa 590-0099.
3: Rolling, naglilingkod sa Filipino community.

Kaibigan, ang ating mga gold sponsors, maraming maraming salamat po. At ito ay binubuo ng ating South Point Toyota Country Hills, yan po yung presenters natin. And then Rolimi, Maans, Club Citrine, at Gershom's kakanin at iba pa, Solid Industries, Alberta Business and Health Institute, at saka Pacific Hut Restaurant. Kasama po natin yan dito sa ating 6 Philippine Calgary Summer Festival. In the meantime, ito pa rin po ang awitin mamaya. Magbabalita tayo 11:40. 11:40 tayo magbabalita. In the meantime, ito po muna ang ating mga napiling awitin para sa inyo lahat.